0: peace for my country.
1: Temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man londi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: Tên nị bí kê la kà lê ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sè vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yê nì yô rô kù vè sè vè ưu kù yì phù kô nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sè vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sè sèng kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro akoro kofi isavle le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumu Uye mena bale Uku ila berke motumwe Ya waro le melek bengke Tubo we la nyare vire Uku re dir wo nyare vire Lo chungkulu Wewe sa uluru re abay Mena paru we
1: Tubo zama bagal mi Somdo buna gane bile ni Sobolu wene bali ye botu kwe ya deyo ni moda Nono ay alwata da lazi zebe temi Sobolana le deyo mbubu garo Mdindi ma nabule da Kajila dindi mi ekbo Hasyar vena gane ketike kutune Nanzang ungulu hiyo ni tuzu Fedeo tabangu holuda gitida, sogorei holuda gitida, atokbama holuda gitida, ni jivi holuda agitida. Tinti minalende bo haservi nagane ketike kunele nilurungu ungulu niduzu. Fedeo karo holuda gitida, nilumitetida agitida. Alwato ndubarumide gitida, ullu nindetida gagalulara gihilizi zepoga deo sobolane. Ele rokadake ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu winibaliye potugwe ya pala. Giblabane no yusulu. Nindi onyotene rogote ya tumnoda la fitu mende runyotene ini inibda ruba ruwina sobulu wine baliye botugwe ya adege ya bukande ureo singne botugudon nukhoti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureo singne botugudon tomdone minisi weijon ni tumnoda la fitu meyo ini misuru ya padamno noni pozisuru do
2: oo mkwala adam marwa tukwa kwa ni taba mo dike ya tu Pati kenga, ese kenga di ka, ka totani tiye te kargwa me pate gari rung, ka chota te namne ya sa tari, teni namne utamudan tukuri eto omi ya. Ya kwa mbuk cha dan ne, babo chota rako te namne ya, kujia ba chete bati ni diye ta pita la di nani, ka kwa ye ni ye ta pita la di ni utang uji tinga ye ni ya ka. Bapa chota janda pa mbu utang uji ya kusi, ka kwa ta chota te utang uji ya kusi, ka ye ata pa mbu utang uji ya kusi, ka kwa ta janda te ye utang uji ya kusi. Kadene ye tu utang uye mkuli ye. Bisi la re kwa ne kwa ye nti tan te la kwa utang uve ni. Kara kwa utang kusi ka kusi ka kwa ta do mo mo o da diara kwa utang miya ka. Atuwa kwa hiduwa ti yate ting ka bodi tene di bo nyipu ka nduwa ti miya ka wa ye biya ka. Ka ina mewe ni bodi ka di duwa mo mamu. Ka kusi na me yate nga nipu tiene mo. Kwa mo ba kina. Ka kina ado nga ye takatori ye paka piko. Kabala naka ni akwa nyipa chwa ta na me yate. Kwa ba aduwa la miya ka do. Wala tu mwamu na hali. Panji ya do kada kenta. Kamu kada do mwati. Minisi ya uwa ni. Unitu kwa nati. Dola kutakwe wana kutu nani.

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ga tu, ba se kenga, e se kenga de ka ka to tani ti ye ta kadu me pa ta ga do. Ka jo de tana me ya ta ta de ti ni na me u ta mo dan de kuri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni. Ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mo ti ga ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ga wuti ga kwata to wuti butan wuti ga wuti ka yi ata pam ku butan wuti ga wuti kwata jan ni ke yi butan ku si ga wuti ka da ni yi tu butan yen buri ye bi ti da ku wannan kwa yi bi ta ti da butan wo be ni ka ra butan ku si ga wuti da kwata do mo mo da da yara butan mi ga to wa kwari do ti ya ta tin ga bodi te ni bo yi bu kan du wa ti mi ga ba ke bi ga ka yi na me be ni bodi ga du wa mo mo ka ku na me ya ti ga ni bu ti ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye paga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka wala tu mo mo da ban ya do ka ga kya da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni woni do panna de
1: to go sama ba gal mi son do na ga ne ni so bolu ne ga ye bot go ya de yun mo da no no al wat da la zi be te mi so bala na le de yun bu bu ga rom din di ma na bla da ka gila din di mi ko ha ser de na ga ne ke de ke ku tu nanzangu nguli hii nubituzu fedeo tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da tindi minalende bo haservi nagane ketike konele nilurungu nguli nituzu fedeo karo holu da giti da nilumitete da agiti da alwato ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara kihili zizepo gadeo sobalane ele roka takaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu wenebali yepoto kweyo pala ngibula bane no isulun ndi onyotene rogote ya tumno dala fitumin de onyotene ni enibda ruba ruwina sobolu ne baliye botugo ya adege kande ureo sin ne botugo don no hoti tenwon tumno da alafia sobor kande ureo sin ne botugo don tom do ne minis we jon ne do na dala fitume yo ni misuya padam no no posisuru do
2: Damn, sir, on the beat.

ya togo bu foka madede na mi minna bara orandi da na bara bara harne mundi mundi bam bo be bad bagi de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban santra plateau padan martin padan reder mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kam san kan ni kam pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe bu san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kam ni si asu ni da banla me gun na hatun be sana ta bin getu you.

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon sauro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo Juko, muda ti wo do ti ke o. E chono agri tovi so ti ke si dole le log bo. E da taro o. Ako su do aku ti kpe lon kuvi do. La me se nyo gwa le kata chame kolo yi ha do ato o. O so a folo te. I nu nu anon Juko. Togo Juko la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Wa to aku o me le kareka. Ya an lagbe to. O kwa nyan muda le niti Amerika kho. No mi len keke vivwa deno zali. Kule tila va inkeke ama detola no a fole tile kweti memile wa do menleto wa to akwe duo mele karekaya nlemi godu godu to wa so coupon tini o mavi asonomi coupon loyana no mudale niti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolon lo kolo ame khokho nuide asono ame nleto no valo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do mekolo, irado ato u.
2: Tene pikla kale gungko genchi ma nyi nyare ke kubo mo le to tugu tebe anyi murie ye fu uwu ku ile ba se ke re tugu gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te u lo tu le ke che che eni yoro ku ba se uwu ku ye pu ko nu le yo uwu ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa koro a koro ko fi sable le sebu o kui sa kalola nye ufale kata yiteke wule fekara menek lengke pulo mulome mu Muye mena bale, uku ila berke motu muye ya waro le melek bunke tuwo we la nyare vire, uku kure dir wo nyare vire lo chungulu, wewasa ulurure abai mena farwe ulai la we.
3: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e o bo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa o ponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

war tata na towar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana bete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atgis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atgis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumbatan mata sone wa husu ala fia awaren

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gata ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a fole ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so ku pon ti ni o ma vi a so no mi ku pon lo ya na no mu do le ni ti mi a kho ko lo fi ni mi ave kho lo i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nu ile a so no a me hle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kubido la mesenye ugbo, ili kado do mekolo, irado ato o.
1: Al'umman kasan Togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan campaign ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan hulɗansu.

0: togo buga togo bufoka madede nan mi minna badar nida na barbar har ne mundi mundi bambor be badbaki de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na barar wule mundi ba santo mum rim nogri mi log talbikira wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban santra plateau padan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala nan murana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kam san kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni babe ba bibir na kala kan ni musal da bana bawna do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe mini ti tembo na te minna mundu bana man tu tora bawna du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla me du na na tun be sana ti bin getu yu
1: ten ne pi kala kale gun ko genchi ma nyi nyare ka ku bo mu le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro lu ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang bela sebu o kui te atapa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til ricivi menek lengke pulo mata mele etini ne i ke flak febi ku kunde kasa kro a kro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola ne ye eh o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena pale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke tu wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu pe wasa uluru abai mena farwe ola iri.

0: emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na to be fun
1: togo sama bagal mi som do na ga na bi ni so bolu ne bal ye bot go ya de un moda no no al wat da la zi be te mi so bala na le de un bu bu ga rom din di ma na bal da ke jela din di mi ko ha ser be na ga ne ke de ke ku tu ni na zangu ngulu hi ni bi tozu fe de taban ko holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni tv holuda agitida tindi mi nalende bo ha servi na gane kete ke konele ni lurungu ngul ni duje pedeo karo holuda gitida ni lumete da agitida alwatu ndubaru mede gitida ullu ni ndete da galolara ki hilizi ze boga deo sobolane ele roka dake ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusulu nende ya onyotten rogote ya tumnota la fitu mende runyotne ne enebda ruba ruwina sobolu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu kudong na hodi tenu wongi tumnota ala fia sobore kande ureo sing ne potu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumnota la fitu meyo ene nisuru ya padam nono ne posi suru do

ema mi yila nikal mite sefe na pisina hami mutu ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete mutu nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na aku sa ha mutu nampa karate teta notasna gran lumi neresiru mi se mutu nampa ayo ko nyari ngena sakana ha mutu nampa na pa we ngena e cari te ne kor de pakau ka ayo ko nyere ni ka menya ka kalmina agelmi ta gara yer ka amaire awanta ka sa hami mutu nampa ka fala na ware ko mata karana ware wa wal nan wa mu mutu nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata so ni wa husu la fia awaren

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ke ga tu ba ce kinga, eh ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me fata ga do. Ka jo da tana me ya ta tare teni na me ku tamulan du ri to mi. Ya kwa mbu ta dan ne. Ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga. Ba ba to ta jan na pa mu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta ku ti ga ku ti. Ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti. Kadene ye tun ko tan ye nguri ye bi se la ro wona kwa ye bi tan se la ko tan o be ni kara ko tan ko si ga ko si ga kwata do mo mo o da di ara ko tan mi ara atwa kwa ri do ti ya ti tin ga bodi tener bo ni bo kan du wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka ina me be ni bodi ga di wa mo ma ko ina me ya ti ga ni bo ye ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba jwa da na me ya ti ko ba a du ara mi ara do amara fi mo amuda pan ya do ka da kya da ka mo ka do ko ti minisi yo ni oni do pan na de do ra ta mi ba na ko ta na
1: ten ni pi kala ka le ngun ko gen chi ma ni nya re ka ku bo mo le to to ku te ba a ni mu ri ye fe o ku i le ba se ba ka re to go gen da re re ne yo ku tu bo ya pa te o lu tu le ki che che e ni yo ro ku se ba o ku i pu ko nu le yo o ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang ble se bu o kwi te atakpa me anake mneke lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode mneke lenke kulo dapangu mneke lenke ko ka tele ri chevie mneke lenke kulo mata mle etini ne i ka fela ko febi ko ko le ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kwi sa ka lo la ne ye e o fale ka tai te ke u le fukara mneke lenke kulo mulo me muye mna pale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mna faru we ba yiri dawe le tunguru
2: tartata na tawar dogo wisa e ma meela ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante lesa se kunong karwe kata ka kunong katana usu ay kun huna nisa nukan uta lay kun huna nasen nisa ka kunong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman awal ngen tekle kunong karwe kata ka kunong kat usu ay kun hin nil nalara ngan tala kun hin tis ka kunong karwe kata ka kunong katana aku sa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru messe muto nampa ay ko nyari ngena sakana ha muto nampa na ba wengena e cari te ne kor de pagau ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto nampa ka fala na ware ko mata karana ware wa wal nan wa mu wa muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta ka ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nam pa nyalo la fia awarta na wumpa tang bata so ne wa husu la fia awarta

0: togo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne ka kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam opot bina wi ke pini na yoti sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar lili mo so kan jam opot bina wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pon blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne cha ne lejo ngam ya bina na tin na yurum go bina kan ya nama ba jala ma ga trna ka nam ga ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ko nya fi ba a simple tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko pe ngba po a bora ya na na che bo bo
1: go sa ma ba kal mi som do bina ga na bi ni so bo lu ne ba li ye bo tu go ya de mo da no no al wat da la zi be te mi so bo la na le de un bo bo ga rom din di ma na bi da ke jela din di mi e bo a ser bi na ga ne ke de ke ku tu ne na zang go ngul hi ni bi tu zu fe de o ta bang go ho lu da gi te da so go rei ho lu da gi te da a to ba ma ho lu da gi te da ni chi vi ho lu da agitda tindi minalende bo ha serve na gane kete ke konele nulurungu ngul ni duzo pedeo karo holu da agitda nilulu kete da agitda alwa tundu baru mede gitda ullu ni ndeta da galolara ki hilizi ze poga deo sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe pala gi bula bane no yusulu ni ndi onyotel rokote ya tumno da la fitu min de nyotne ne ene buda tru baru wena sobolu wala ba die botu goya adega bukande ureo sing le botu godon no hodi tenu ngitum nada ala pia sobor kande ureo sing le botu godon tom do ne munisi we jonne do nada ala pia do meyo ni misuria padam no no position

tarta ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasan nisa ka hundong kata na tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na ba we ngina e charite ne kor de pagau ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi tagara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudu te hendo la fia sarta ka ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpa tang bata so ni wa husu la fia awaren.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kabkanne. Kan kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yote sa wi mon kusa lada. Kana ma, sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne tula gbana leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngbam ya bana ne tina ngulung gbana kania ne ma ba jala ma ka trene ka ne ma ka na do gbaga ka fala ban ka tade ke do na do gbaga pour ke ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ke nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngba kwa bora ya na na che bo baba na ya anyobon
1: tarpa na towa togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro ko so lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hunon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hunon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dak pagau ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wempa sewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali ka sta no api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumbata mata so

0: buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran ni da na bara bara har na mundu mundi bam bo be bad bagi de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundu de ga mata ran na bara har wele mundi ba santo mo murim nogri mi logo talbi kida go rakirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano be san dogru ko kumi harku bibir ba kalan ni ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banna me dumna na atun be be sana te bin getu yu
1: o ngola adam marwa to go kwa ni ta ba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me fa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta de tin na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti ya ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mu u ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ngu ti ga ku ti kwa ta jan ni ke bi u ta ngu ti ga ku ti kadeni ye tu tamu ye mburi ye bitira ro kwane kwa ye bita ti da bota mo beni karabu ta ko si ga ko ti da kwata do mo mo da diara bu ta miya ba to wa kwari do ti ya ti tin da bodi tenir bo yibu kan du wa ti miya ga ye ba ke biya ka kai na me be ni bodi ga du wa mo ma ko ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jo da na me ya ko ba a du wa miya ga do amara tu mammu da wani ya do kada kenda ta mo kada do ko ti mini si yo ni woni do panna de do la ta mi wani ko ta ne
2: ten ni pi kala ka le gung ko genchi ma ni nya re ka ku bo mo le to tu gu te ba ani muri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re tu gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro lu ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu o kui ke atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mata mele etini ne i ke flak fevi ko kunle ka sa kro a kro ko fi sa blele se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola iri dawe le me

Temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun ye na ri ndi aralile un ene na ko gbe

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona na sanke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wakan jam mo pote bina wii, ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sanke, dapon, soko de, atakpame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wakan jam mo pote bina wii mwan kone lu, ke yote sa wii mwan kusa lada. Kana ma, nisan kara atan pon, na gran lome atan pro blanyar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na dubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abina na tine, njulung wabina kane ya. Nama baje ala ngaka terne kanam ngaka ka na duwa ba ka fala ban ka tade ke do na duwa pour kinye koma sa ke ne traité ka tang mak moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa trito go da kom na apipi ko pengba poa boraya na che bo baba ngaya anya bon